0: Asunu ki wapung lupanyu ba tuluk chungthia janga akit chidu bu kan latan ba anga da ke manani radio mabang tera kuno mumbai nu yu pa vivid parade sundong anga chi che ibaya akashvani mukok chung anukuta chung
1: wo ngang ba wal se masmul ka tamang chin ro ran ne
2: a ho ha ngang ba
1: Mas America, the monkey.

0: tapo pines tamya na he.
1: Oh.
0: Idum ya pulo am share.
1: Oh.
0: Talisa bonsitia na roya na. Bethlehem nong isua suba mabang atokpa petinu mesaga da sir.
1: Oh.
0: Sir iba na ro de de isunem de mati ba akam akatsiba sayur. Ta saya.
2: How utanai tanga shiba na ro asir sungulio asir de chang de reje a chakji asin lima nonga utanga ngubatem. Taji itimchi anapalwa am shisla goya.
0: Auta shitagada asinuki asin akaba gidang anapalwa am shibata daga malya sununaya. Asirbu ashyama jogo tanabu tinsaga dogorji manani odang danga events timja odang chimbita biwa odini.
2: Haicha New Year in tangji nia ya maisai in yaga ruba shitangdini.
0: Shiangne odang.
2: New Year das nong kam dasin anuku dasin Tipilagi sengaliba anukua dasriya. Iba tungtipang anukunong lilies, roses, daisies, orchids ama anu item misukpa narutem asir pink, blue, asir dimisung sinzidem amshizi akok.
0: Oh, how, how. Blue, pink, asir kajida?
2: Dimisung.
0: Oh, how, how.
2: Itimji amshizi akok. Kupa aki diimla dasen. Meyipa ruprang shiba achanga takam dasin kum shiba intang sayor.
1: Oh, anu aduai New Year nung lily kuda asunogi asunog oshinong lapunaro dajar na. Rose, daisy, orchids, ama narudum amshia asungbaro tali sa chunga rado kwa guna.
0: Aho, chungzu basa jaji. Sira New Year selim wo chukubu beshin week ang aruji. Palm Sunday, no yet in the near Sinasimbo.
1: Aija,
0: Palm Sunday, ya, Isu Christa, Takokwa, Jerusalem, Aiba, Nukoya, the Tamangard and Mulung Janong, Isu Christa, Akizaka, Sir Basilin, Anidaks, Mulung Titpa, Pilim the Taktiva, Asir, Takok, Asir the Bella, Nukoiba, Nukono, Narutemja, Dew Lips, Ama, Asirbo, Christian Dimam, as he insects, but Narodas Bado. Itam amado amshita bet aser saka ipa nukunong yabo pamsan di nung yabo naruji ayka mamshita jongba aser amshi nung ao dang temesang sentsi naruna carton joko tenen ya sungutu tem ya pam leaves maser pangla fern leaves na itam ya myok de ba amshita jongba aser iba silenji Good Friday aruzi da Good Friday ya sen kam tetak pa Isu Krista kanginong Dim them sida sedak sebab tu jasi anu kuat sana.
2: Aido.
0: Tapi jadi iba anu konong. Aye akut pak cactus. Mesra bangla ifor pia mana. Naruten mesra bangla tamang sinti az ama merimba naruna. Mesra bangla purple. Kuba ki isu az ati share. Asir tu jasi asir tima tempa temaize. Sayua. Odang naru kuat odang am shiba alaka. Asir mangimba temaize sayua. Kanginong purple sinzi misrabongla demerim na he. Itam si ya kanginong nai lokwa misrabongla hingshi si dakza na he. Asinu ki odang tauba mabang kabo. Sinib ki dulong nong dang masi saka kima nong a iba mala tikor sir yuziba nong kahadang ayi ka rwa ki temuwa za ki diba sanu na
2: do. Kanga chunga yinu kukuda siya do.
0: Iba mala do na he odang Tensa adanji pita sinzi asir naru demji amshi ba jagi usangji kanang jangja jangja iba jagi mita daksir asir bo anukuji iba jagi tali jangja si daksir ya. Asir bo Good Friday silin Easter Sunday. Easter Sunday ya sin kamta dakpa Isu Krista ta sima daktago ngur shiaru ba anuku. Iba anuku meemji adama datamaka takam akadzizi tenang zikpa pilim da chia. Asir isu temim asir tim lau sang bena lili temesang dona kahasa fresh sabong or sang naiba mama bang do masiram lano hon sinzi am shizago asir guano dang tangan naro temji dew lips ama odang kanga puluang asin limanong ya mam share ya dew lips ya
2: aido
0: ya odang occasion ay kanong kanga tong tibang asir message ya kanga nang tululir sir nong anong je dew lips ama je ya siya ma je asir bo kulap naro roses ya nahi am shiza go gwa je asir naro tem takse alaka ano odang asin uki tumu milan nahi iba jake Isu Krista ya ita sangwa lima dang ipinaro pa temaitse misrarong lai Easter eggs nungra ma dasin buktet pa na itamji am shibagi anukuji tali jangja dakser.

Asno ki tanda ausun dong balalak Akashvani koi manung ay yokpa nga shiku tang mabang truk aku atumba tanda sushi ausun dong yang iya temer. Aunong tachong.